0: e wa gbo eyin eyan mi eni oro le ni mo to di gbeyin to tun boro lode je mo pe ohun to nse won ni o ti pada leyin won iyan ikan oluwa ikan o nje alare to n gba yawo re nko o bawo le ti ri yen si o.
1: Alare n gba yawo re re so n tẹ naye ko tẹ na run o tun fa tẹtẹ ji ko gbe ko jiya re

alipo ye narambi ati wundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiweka basi dia saka uyanga na ngana.

kaina haylu ko bane hulte mo ba haylu ko bane e baro sa bidagad.

mu sew di bokk bokk taw ko jey mu sum bara di galar di ngeen deg ci sambi lay jegi pire manale te bol ñukum fal ma ngi wax sama jass ni sama sama jass nak ma ngi jass ni ngone jenn sama nga des ak ma dengu andi bu fu sax mass ndigum jom ma fi payu sama jass mu jik ma do bu jur kabo se sama bay pire geewu salu na

0: afele ajide o ati fe ta ti dani loni bi
1: gitani mata o
0: o fe sore dai ke dai ro ni
1: yes o se se kin dai ke dai ro ke
0: eleyi ma koyoyo
1: o koyoyo o tori pe mo fe mo alu gege bi eni to ko mi
0: yo si se se fun wa
1: ami o ati papa oro mi gba kin taji ta tori pe mo fe sadura fun gbugbo awon mo loke to wa leko patapata
0: o wa se ru adura to ma se fun won ka gbo
1: samuel
0: mhm
1: ama abito mi ni ama agbagba oke san arado ni wa gbe bi baba re ni ti won ba ri kan mo bi
0: be ni o paro
1: gbogbo eyan ma arado ti nbe le ko patapata atomo omu aran atomo alahorogun atomo horo omo ajase pelu omo esi ati nbe le ko patapata atawon jebu ti nbe le ko patapata olohun oba oni jaka bokun lo
0: ami adi eme papa
1: labe labe odapo mo konko do yoku
0: aji dada
1: alaji oko mero oko asumawu eniyan to lo maka tori maka se alaji to lo maka to bo toju oloti da shau shau
0: be ni
1: eyan to ntalu aji to tun to pa e ma lu o pe keru o ma rara o pe ki wo fa o ma sawe

0: ki ba be ni orodu e ko ma je eniyan bo lodo ka ni o mo pon mi awon ka igba to la mo ka won se bi o ni de mo asalaji o de ebo ni o pojo ogun baba la baba won lo
1: aji
0: ore o ore saanu olu omo ajebu saanu olu da ni won omokunrin pupa ye mi omo ogun ti je ososun ada ni jogo mi alujanu ninu awon deka
1: o la lubarika
0: sugbon bi e ba fe sile ati